0: Magic Dutch.
1: Fame Studio.
2: Mkwa zon ti fam, long cheve man zere le yaman dam gen ta krizi. Pat kon si mte pral pwene mazan za fada tim. Pidji gad yon bel ti fam fon aposhel. Nan tet mwen chaje bi.